ketambetanin truyak di bongkolnya nih, sani ngawinan tu manggihin, pakewo manggihin lajur.

0: yan kita. O leo ya titi ang musasanyan, Riki macacingak. Marasmian, kiring dramanan. Aduh, beli ne mulu kalali.
1: Beli man, masih ngayang.